0: Odibo.
1: International.
0: Maju Makawa.
1: Mejoso.
0: Ene ya wada.
1: Nenzo ye dakesi.
0: Okay. Next week Wednesday Thursday we need to you.
1: Send next week be bro nyum.
0: Na bi na me no ya break it. Last year. Me no tia. Sabe ni e chuchu hasi. The powerful man of God, senior prophet.
1: He's
0: happy for you. Okay, Abante. You say you tiny common ba.
1: Yes.
0: Na Abrabona ye bono crano, ye was thrown ye wofom. Tina nyamima yensano, ni fa ho bunkumo ho. Na enye ni penny nansu na ye amidestros. Tise bi out donna ni fani bra de kwa kumo bunkum. Na su jare de anime ni na ye juma. Papa nsemi ni su wati. Ene bi awati bi hun penny nsemi da. Se driver ni ode kan nam. No be ujina ro ho ana se kan na ye mana ade na ma. Nti me fa me ntra. Oba kan ka wasi ma papa de fa kako. Wasi bi ye no. Oba so dan na wo nko anzu na ohu. Wo twika 4 years only 400 cedis dan account so. Or 35 years only 35 cedis. Nti wa na dwe se nko be kunu. But the way we see tie nshira no.
1: Mm.
0: Oso de ba wi
1: asimi. Oso o be ba. E de radio si se bibi sa ato no. Na so we are wrong. You have a tele video so. Na ye kasa ye si adi ni nemu yem fasi da me urat. Ena ye shu obi mwecha. E di mi ye di.
0: Okay.
1: E du ba bi ne ye kasa si obi ofi anu oji echi di. Be si bibi si ko obi ni ya. No be tele video so na so kan. Obi so te wa. No hu si wi asi we se na ho no kwa. So what you say? But any just a woman say, "Ba wa be fear hey, ye be buan."
0: Okay.
1: Because I thought the business a wo can say ya, the business man is an answer same. Onu kura can die, obi e bin tu ne dano because wo on finance mungo.
0: So say kura pia kubi no my share.
1: Good. Netua. And now because I'm paying for see entua.
0: Da. Nehan kromo.
1: Nehan kromo because entu. But on said the atuni obi a wo driver. Eh ujina ye. No obi me for car. Or say can I am meant to call baby.
0: Now when you won't feel baby or do my house not you.
1: Yes, we know
0: it when your teachers try to be no like I said.
1: There be umumu solo.
0: I said I can say we'll phone you next year.
1: When you cook story,
0: Debbie,
1: you're cooking everyone at TA, and I have Brantia, he said, and who's here facing here. And those who just were born, go back to now. I'm here in any. We are saying, can you wait here? Who's here? Grow yet. So nanso so ato no na de make catch tie fu nyina ne se mayem fesunsun semu ni agro because we are see we spirits are home and a control wo abeka che me se yengura John Dramani Mahama ne e control we are see wo boa
0: na control Ghana
1: wo mu krambo no to me bi na control and sana wetin ya control ye ba no honam from dia. Yebekas one that da o many nyano one that do my neko one that ne ba ane ye no kre nanso rams no sunsun mu niema no e control mu nemu niema enti ne so bi pese odi ya ye din kre di ye o sunsun mu ansa na be ni so a ayeye enti we no sunsun mu no wa feli yes enti se wo ye sunsun mu ni bi an ho oden eno ne me maba onka na komanto ne ye me se obo na maka che wo se ase atia na ezu omui ese ni kasa be buru nyina wo be ba betina anu mabi adanse because e bia tutu bi no enti na na me di nka na me de urade ase sa ma ne sa nko ma wo
0: se Yesu Kristo ko tro se yo ede na na ne fra na
1: yes wo di fra ni no
0: aha na o se enyo no na ye bone na o se
1: de
0: be ye onyankopon
1: nu ya be de
2: so ba wo kwa ti we so ma so a o mo breda na de wu
1: be ya na ye mi ya na ye mi mo
2: aba ni ba pra afa ni matra o
1: mi na me ka me jira o on se ni pa ba ko pe o he yo na okofo ship Bible so full shape na pe and a status
0: e boade nchiche
1: e boade nchiche na
0: nti na wo kwa omudwo yesen
1: asem no no
0: a ti nipa mpempem omde ani gie to omkwai
1: good
0: na hwedia kwa kuti
1: asem no
0: e ti se wo ka se wo baba akobetimi ase wa brabo e papa ye no kre e mi ba akope o e bet my endo kariya
1: na se me man do bibi bro be bi okoko fani
0: be se ba dafu bi be se wo shede wa jobless wo baba akope o ne kwa we no
1: a ku benya problem
0: obi jo kwa we bi atwa fini bro no so
1: e no no
0: so mo se me bo amunka
1: e no no no na de we we you na team no na de na ewo so no as wo nim se wo no no ama de na ewo so as wo mu twi ntontu ansa na wo ka se emia
0: chew
1: na wa sa ka se munyi mi ntontwene abenti na wo awunyi wo
0: ntontwene yesa me so mu na wo nka emeka yensa he wonya na de so no kwa ko apa ubo kio
1: oh probi ni aka no enti e won ko furi o ha won na adesu an so
0: o yaze o mne pam tu mu o
1: bet o pen wood o pen wood
0: o chiru
1: kiu no won nyina ko hwease
0: eh
1: o si o mu nyina de nti na won nyi won
0: eh o le ene ma mi huri mi hu ntom
1: gu
0: basi mu nyi mi twendwene
1: nyi mi ntom
0: sabo sabo ma ma eh serious o
1: anti bi asi we no se we nya suisu mu ni pa bi amfa ho amona na o si ni pa bi anade ho bebo na obenya trouble
0: no correct no correct
1: because obi honum club e towa dia ya asem
0: papa me so obi ti mi si obi totrum totrum e komon komon komon komon abedi tres na genda ne mpaso
1: eh no no no
0: e no ni kwa ne ho
1: asem no no no unim yare o yare
0: kwa honum kwa mre
1: good
0: on tell on kwa sorry
1: asem no
0: bra prophet e yi honum na bra baye ileja ho na bra baye ya wo unko wo so sa pa ma o kem
1: asem no no no hwe na mi ko kro bi so na o mo ya wa che bi o kro ni ma me na o ya wa che ni dia wa che ni be si wa kro ni mu be yi ni nya be to bi pe wa se aduane no
0: kai
1: wa se aduane na da e da no obi ani won mo be ba be to aduane ni bibiem enti ma me no se odifo wa kasem papa we die de bia me die dia ne be ba be si wonu bi o be ba be to bia na me dia ne ye ntobiem na chese ma boka so enti wi ase no ye tu fo se bra na ye muawa eh ye nka
0: e mane sai ansa na de o ya ba
1: sana ti o
0: ene ye anu awa hoda na betima ye
1: ma
0: ye
1: sa oka
0: no bra
1: o tenase ya ko si da be
0: hwe bebre mi da bia se wo ka ho ana mi ni mo sere kuta wo ntino wo ka ɛde ana ma me kan bitu so no sese obi ti wiase mu ase ikura no bank account woni bi
1: woni bi
0: ɛkye sɛ wiase ne na ho kwa wo so ahunu wiase no ɛna ho kwa papa wo sɔre na ba na di kan ye ye nche ye chiri kwa yansa
1: me da se
0: fade
1: school junction
0: ɛho na papa fira ba ɔkasa no
1: okay
0: academy ɛho na papa fira ba ɔkasa
1: yi
0: ɛho ne location no
1: ɛho
0: ne asase ne so
1: ɛho and we chire nyame ya aduma
0: yeah
1: ye tenase ya disunsu mase
0: good
1: and say obi ane de nyame de che
0: no kure
1: me me de ne se wo hawo na de ba me ho a ewurade be fa me so age onye se anum dwa
0: yeah
1: na mum de ewurade de ache me no me ni ndim metena fidi anim nkasa se me ye presenter
0: okay
1: machine ni ndim njimba akokura be me so me de a wo de ache me ne se
0: wa ka sempa untumi njimba this ye chire wanza
1: good
0: eti wu na wu nim spread ba bia nam no bra na prophet la jopo ku ntira
1: so
0: wa chonzo a ubejina brane
1: asem
0: no wonase ba ye den
1: ni a chirew kwan no eno anu na odem
0: papa
1: akwa ni ni
0: akwa ni
1: ma memfa number ni ntudwe telephone number ni ye 02400 02400 96 96 96 70 70 77 77 55 77 55 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 00 0055 Avrade. Amadi owo ha no. Ye yi ha na firi nso. Misiri munso pa na be muni.
0: Sanet ye. Eni je baba. Awe ho be fi o mani je aba.
1: Avrade.
0: Papa me come second story. So na mambro ni yoti he yi. Unso ne ho fe pa.
1: Papa.
0: Oba warefo. Uso awo sen.
3: Chofo.
0: Kasagwa di ni mame.
3: Ebacho
0: 4. Wa wo ba nine.
3: Ebacho.
0: Ha, igbe fo na be kan sa. Na obo to su se ni.
3: We ni epeni.
0: Upie se ni.
3: Ebacho.
0: Ka de ha wo na yan fan ti papa ni ja na ne. Wa fi ajo samu ni papa kofie.
3: Ebacho. Akola no. Ka se ochini awo mafie ko bolo ono ko school. Mhm. Ka se mi a chere on fo no aso na mabonten ko anu oda.
0: Mhm.
3: O mafie.
0: Mhm.
3: Miso ma chini a ma bre na mi se die dwane atom se mommu ame na mi hu de ha me ba no
0: emwa
3: na
0: ni emwa no anu odi fu pani so so okwa oba fie fie sika nyina yira
3: e yira okwa oba sika fie fie nyina wo de sie ba bi akwa wo hu ba bi sika ne xe
0: je no je so de xe wo ha na ko nyobe yi
3: o nya yobe yi
0: o da obi ei obi aba nyana de de nye
3: Papa.
0: Oba we die.
3: Papa de bia me frem ma me bisan se. Ti se na wo ti anase me nko an ma kogo a akole.
0: Ara wo si zo na wo ma na akose ne fri ba bia.
3: Me pa cho de bi.
0: Bo mu an anye me.
3: Mm.
0: Bo mu an.
3: Bo mu an me nye mu ye.
0: Eh masa, obet ma kasa.
3: Ah.
0: Ga de no. O je ni won mu awo ya isem che no. Etse.
3: Eh.
0: Etse.
3: Eh.
0: Awo ye.
3: Eh,
0: o ma me se wo kromfo ampa.
3: Ah.
0: Wo kromfo.
3: Pacha.
0: Where come for pa?
3: Today.
0: Naya Uyeska.
3: Hmm.
0: Uyeska. Na ubi Uyeska wa come for na onye come for.
3: Come
0: for. Kwa na chelo. Ha? Kwa na chelo sadi eno. He? Kwa na chelo sadi eno. Kwa me. Kwa me bain.
3: Kwa me Bismarck.
0: Owa eva.
3: Tio.
0: Eh, wudi kwa me Bismarck.
3: Aha kola le minim na yele ne maame no na te bro no ba ko
0: be
3: ba ti se okutu
0: e o kire o sey se no si kire o
3: aso bi a le da wa nko
0: fa o bi a da wa ko fa e ti o ma sa ne kwa mbe smak ne chi na uchi na okwa awu ma no so so e no so so ko jefre ma sa ku ta bayi aka ne mfa ma prophet la jopoku
3: ani e bi a
0: he wo e bayi fu aka ne mfa ma no na ja rofo no papa mse ku ba wo banta so se pemfo One kasa wa kumene bam bam. Sene kwa si bua pone tete ana kasa studio kwa betin tajogo. Hey, owo guye mana? Ha?
1: Kasa kasa.
0: Owo nuye. Papa agwa no kuchangu.
1: Oh yeah.
0: Anya simple zao.
1: Devi. What's
0: that one? Ba wudi a wunu nyeri nyana ukachira mi adenja. Yeah. Kwa kwa ba ukiri ti ni ba wunu umbeza ukachira mi. And I know they are what you
1: say. Once you see Sujuma, any baby a wa bene.
0: Yeah.
1: Na a radin sound
0: on Cassabi Bene, no credit.
1: Oh, no, a grown for.
0: Yes.
1: So, because a dear and a marble fray, we see them who are no who say, Bibi
0: Hanesha.
1: The spirit, you know, occurred to me beating him.
0: Okay.
1: Oh, yes. To me beating him.
0: Okay.
1: And the way no was here casting and ten free munano.
0: Okay.
1: Okra, so we see them.
0: Maybe I should be a bobon pa Baba we enemy cram have who busa say we could head near say. Can we say my head near now? Because I won't know who be kind. Dear who check we cry on the bow it. To whom he has me be so.
1: There be really say one touch.
0: Okay. I mean yes and power.
1: Even now my baby to a freedom.
0: Yes and power.
3: Yes, I'm fine. That's the same. I'm a boy. I'm in my name. I'm a bandage.
0: Okay,
3: I'm a man.
1: I'm a bro.
0: Oh, bro. Say, what jam you know? A goose and you can choose a one or two.
3: You can go on if you are no made in a banana. No, I'm penniless. One way free fee. And I'm going to say,
0: but I'm all to have a boy. And you're the big worry.
3: Maybe I should be
0: okay.
3: And you ain't me woman worry.
0: Okay. Aba sa okra bi bi si awa bi ti masa kan so we dey say nyade.
1: We dey say ya dey kan. What you say? Akra ni nyane fa ho die.
0: Na so je
1: ma. Akra 14
0: 12 years.
1: 12 years. En wa ya ko bolo.
3: Aba try 12 years.
1: En wa ya ko bolo. Ti abo nti.
0: Me si papa ye gina payment ni so
1: anwa be fesika.
0: Ye gina car park no. Okwo ono aka se si so akọ. Na nyakwa si wa fa akra jamsen ko duru afija se.
1: Papa wa die me nka se biem. Nya me ya duma ma me ne be ba bi dia dance. Ye woni e ma bi ho a ye be ke case ni e ma ni.
0: Okay.
1: Yeah, the big dream, okay.
0: Okay.
1: And one on
0: okay.
1: edumanesi
0: okay
1: ndi wudi onka na command ni
0: yo
1: hi
2: yo ah wanyenye akora no 12 years pe o ana ne saha ne saha no
4: 12 years
2: ah osi kobi kobi so ne hoye etika kakra yeguswa eh ani amusore na mema nsusu form dem ra ah una no nua ba na na owan eh mema na wan mema menu wase omko da bi nyamu mema menu bi o omko
3: me
2: pa chira omko oh momra Mumia numumra na yanti influence na ya kwa dance diye nizo Papa, Fadi
1: School dancing
2: Okay
1: Academy hope
2: Fadi
1: School dancing
2: Okay
1: Academy hope Hona me
0: Yeah
1: Me ye jume nyambuwe china
0: Yes
1: Intu ubi amra
0: Good
1: Na mamenza amfa namba no
0: Entu jwe
1: biyo Yeah Na ubi biya uwe tiye mi biya mfreme Nyambuwe china wadi ofreme Udi fupe ni mpese mbao Akwa nchilebe na mfamre No ubi yapa Number is 055 00 00 733 733 95 95 0 55 0 55 0 00 733 733 95 95 And I say 0240 0240 96 96 77 77 57 57 57 0240 0240 96 96 77 77 57 57
0: 57
1: We are prophet Elijah the telephone number no
0: okay
1: frame is here
2: yo but you do say you no hu mama mienu ana
1: mi hu omo
2: ahwo omo ko
1: no omo jira odin den
0: ai
1: mi so omo mra no mo modern zo be baba miti
2: eno ano no eno ano say mo medika ho o medika ho say mama mi beto omo papa ya kwada hu nu zen
1: eh akura no problem o di mi kasa kama
2: o kasa ba o ba mi ne din komo Di ohun no na so hono ne minimu no.
1: Ehun ba.
2: Di ohun no na so hono ne minimu no. E wona hanmu nsoso. Ti said asami atwe obi no.
1: Atwe obi no. Ayere na hanmu
2: nsoso. Ah na hanmu both side of side.
1: Sa ma na fu apega kakra.
2: Mo ana se na nimu na de shede shede do.
1: Eh.
2: Bo ba na se na ntise yi wasa fede wa ye. Ah?
1: Eh too much.
2: Ma me bo ma ne na papa. Auntie, not the work over can be coming for being come because over the tone office, and my new dean come on. Obey, who's the DNA? Hano,
5: if you call no more, do mercy. By bear a finny. Yalibi, I was here by his way.
2: Father Pedia didn't a crabby or any crabby, Pedia, Pedia. Aha.
5: Yalibi, I was here by his obey a finny. Yalimba, be a yalie free. Yet an alcohol hospital, I bar. Kese ya bonu moja ansa na nwoto
2: o akwa nisu
5: na abosu me etimi ko bo moja be mprinu esi ya me kase waji moja be otu be duba akwa na dumi ni di ya di amano so stella di unu ya ni se abe fufu na ha esi anso ye leader so nyi na asa
0: ala
5: ya temu nka na esi ya di badamu na mo bo aye bo ni bi enu
2: aba sama wofia no no on beto me office enyumre no Mwaza mi kwa kwa si wafu papa yi ni nao chune Ntimi baya na mbeche office Mwa hano mwende nime tome Akwa ni kuri su Papa, ibe ye wate Ha? Ya na usu ufi dabi ya na nenti ya Dabi ya usu
5: Udebi
2: Bra, ibe ye wate
1: Jimmy ho Nyame bejeno
5: Amen
1: Mira, Nyame bejeno
5: Amen
1: Onze
2: Obre
1: Obre Obre Ya stati siye bubi moja muko hospital maka ya wye bi mwa se matre mwana
2: Papo mwede wa muka tenji na abe chreme omo yu mwa dekwe ya no
1: Ok Ok
2: Ne ansa na media sembisi ya ni mwono ajese upuvu Kuniyoma Chomu ni kata enji na abe office
1: Bibia ni
2: Bibia omo huya dekwe
1: Eno na yamba betinano maname ikachire tifo se Enye yadie bia ne ye hune mfemu yadie
0: Ya
1: Adi ndi na akurawi ye bubi moja
0: 11 12
2: Ana ya mo kan so se obo no moja no kra cha bo so se
1: na sare
2: na e dia hifa na eko ekogu ankre bem
1: no no no
2: anke ya ben sama nanom ekogu hine
1: no no no se eno na uka chire nipa
2: ne moja ba ku ntimi nto uko kan se nto moja e so ku akogi bia ma ba ji so to
1: eno ni ase
2: ha se se papa e wasi ni koko so asa sabre wen kan mu ntimi nti pre kra
1: Eno
2: obegi sika kachi ho saa eti afene nso no a obeto atade ma ne ma no yiso osa ko fri e o ma mi dede ho eti ebeze robi bi to ko o suno o su sai sisi o tuwe ni boto to ati ni ni abai ni tuya kesika
1: ye de ne se no ma ba bi si odi fu pe
5: amen
1: we no enye konebra konebra se ebra oba na moje tunu no bible say 12 good years ono na ye ni bad years o si a yesu no se sem di gidie so na ta di ma o su ma na ne ho
0: yes
1: and di say gidie no krom di aba ha na mo no we abofrey kise e kitu obi o o de se wo hu se me me titi wa ebo ni abre
2: ya omo nya kwa nkama mi so no me na kanse
1: eye similar case bisa ene nyame age ndi we abofra we di we kitu abi o papa je unisho na usu ne nyame ya do ma
2: abre papa
1: nkwa sori fi on ma won sam na no besere
2: papa onim me de se me de minimo me woni shu mu oba me transfer office din komo ene mi hu se man to man sabe se odina ho yi panimfo manimo a mesere kasa aka record ne ne hwa no gina ho
1: ehu
2: hwe ne ne hu biem
1: enya de enya de enu nti ne nsu yo ho don kana kuma ntu nya wei yan kan jio mi se omunko omusi omu o hene kono nwa
2: kono nwo kono nwo
1: yan kan jio mi se omunko no masa aba enna mu ne yasi e no de wo se mu jibia mu nye
0: ya
1: na urade mfa ye so na abofre ne ho nto no because wei no e small case
0: ya
1: wo se ye di akwanchire
0: na nya me din kuno
1: no ma so papa wei so mba be du mu ame wa akwanchire bi ho si ye de kana ni moja ni ni biye mu da
0: oh urade
1: anyi biye mu because woni bibi nyankopo said ye nipa ye ka no wa ye ne spare parts sansu no nyankopo so bo ye no wa ye ye ho nie me ni bi wo sora se du dia de ye busa na o ma ye bi
0: that's
1: your say mu we ni ne nine
0: no
1: wa bo dem no employ
0: no abon
1: enso so se nya ne no o ye ni bibia foforo ndi se agidie no mo fa bi nche mu tirim
0: amen
1: nya me aye ye me dase
2: yare ma se ti papa mo twa se wa nya me ti ase bra mo ma twa wate me nsu bi wate why
4: are you ready
6: hey friend welcome back to our game
4: she riot fan
7: look so pretty too
8: oh, you guys.
2: Ene ya. Abuja mo mara na mo de ya mo kwa. Mo nya ya ko bi eni de ma na nka ka o mo ko a. Eh, ready. Ready. Ready. Ready. Mo ma mo bo. Ready hu ma mo bo. Bra, eh, ene ni jaje. O dance ya de jamba che kure.
9: Nya ko.
2: E cha se da buru sane.
9: Nya ko. Ready ya di.
2: Bra, ben ade ni mami.
9: Okay.
2: Ben we ni mami ye.
9: Okay.
2: Okay. Bibi abo ko dia.
9: Mpa cha radio adum.
2: Na ya miase. Na obobo din ya na bibi nti.
9: Okay. Din dia bibi nti.
2: O di besie.
9: Di sie kakra.
2: Yo, na o asante mama na ofia kra.
9: Mpa cha wo asante mama ya. Na mi wo tapa enyina su.
2: Enyina su fie.
9: Enyina su fie.
2: Enyina su fie.
9: Enyina su fie.
2: Ana jojo na wo.
9: I da bi ni asif kru mo.
2: Wo ni ma jojo.
9: Adujo mi ni mo.
2: E wa so e fo ni temfe no.
9: Mpachan.
2: Okay.
1: Me. That's what body chrome did here.
2: Ah,
1: any one for the
2: game. I to jump here come. O to be sian na ti koko.
9: Oh, mpacho. Me din dia, me ti mi dia to ja. Me ni dis.
1: Yes,
9: Samuel.
1: Samuel.
2: Ah, Samuel.
1: Oh, na dia dance yes.
2: Ah, na okre ba eh.
1: No kre.
2: Ana woni ba bia nka me so me ya pre so na na ha me ni se. Kuna me body no. Se wo free tepa e ba befa anyina suso. Aba kunsu yo so a. Wo tra kuno kakra e kwa nda ni fase.
9: No man.
2: Eti wa no frampa.
9: Yo na. Adi anyami enam.
2: O di fufeni
9: peni. Ela jo pokusu aya ma me no. Ano ho na me bedi adanse e kire ma san.
2: Okay.
9: Ani se ya babo mu die e wo mse babo no mu odin na ye bo na nimia nti e wo bi mu ha na mi ese magbin se me kwa ko su adwuma biko e bi aye se ya mfa me sika so aye je mi nsu kwa mi nya mi nya mfa mpo na ma yeden ma twa bi na mi ye se ne di sadia papa bi ya mi ta tie no di ewo Israfel.
2: Ah, mate se sire ho muti Israfel.
9: Ah, yeah. Enti me frano. na dade na ade bechi a me frɛ papa no papa ni ma wo susu na wade mi da na jua no aba ba wi me fanfram
2: ale wo nyere
9: ah me wo mi yiri da ha o fa mi yiri hu ba wi me fanfram
2: na so yo de
9: na na wo pon pon na
2: wade aba
9: wo de aba ba ni no wi ni sa enti eh sana me kwa bia kwan bia mani me fa bia kwan bia
2: honim
9: obian hwemanim na de na anti de anti ama papa elaja poku asame bamu nse obia kan chem se china membra na yan kan ho asem da de na na dwuno na funsu na saba aba ba wime
2: chade ba chine gumsire ho
9: na gumsire ho basa
1: ma kwa ni bibia etru
2: oh em komo na wa ko debedu na etrokan
9: yes na chese ya etrokan
2: e papa wo susu sam de otia si o
9: enti e sa na mi si da bi mi na ko hobio na mi ja ho chi die na mi sa na papa mi pesa die nchi na mi ye de mi fre papa die nsu nchi nde mi ti wa bo 5 na mi si da bi 5 de o nyan sori nti e bo 6 e ko 630 na mi si sa me de me fre na mi fre no na o kan che mi se memra bebi ami obi a mi ye dey mi fa camera
2: o no time bi afre no be fa o
9: yes nti sata na ma ko di asanko na asanka gwa na mi pesa adwuma no o ho na o yesa memra na mi fa ka na mi di ba mi be trans ya pe ana so elaja so fo elaja bi sa o ze o na ni fa no kwa ku mi an kasa mi di an di e sha da kam
2: ba na wo ho nka
9: yes wasi hwana nfa nko ku na msimia ase ah ase susu ma wa le hawo
2: oso ba hu obi ani nko
9: da ba ra bi obi san o de kam san san me yiri wa na msimia yiri ofi wasi susu ma wa le hawo na mse papa no ana me dinam wasi esa to su bi
2: o ka o ya man so
9: mi se e bo mi shock sha me asama meno na ya ko mo mi kwa mpo mi ndan susu se enu na oba be kan o enu na o didi o di kan di sha mi die o se sa to si biom o se o sisi ha o na se papa enu na wa kan mi si mi sisi ni die mi jimu ho hwia
2: a papa san go fo mo ware mo nsia de o
9: hwa mi si mi jimu ho hwia eh eh ye ana o ye se
1: do blum sisi a chim ni na no
9: o se beti na du ba bi se mama na nyam bria o hwa
2: o ba o jan be dum
9: e jan be dum mpanso na bebe na jani keka kwa no na ayaye
2: on and off
9: ayaye on and off
2: ti unye 50-50
9: minye 50-50 ha ena papa di kwa nchila ye deni egu from edu mami mpanso mi kwa no mi disu saa unhu ma wale no aa mi kwa no efu wa besi ne minti minhunu biyum
2: ha
9: mindansu minhunu biyum
2: kwa ba ye
9: wa frasi madri minhunu biyum ena etosu biom ni 3 days mi ko 3 days si yade na o kan che mse mi ja be ko form na se si yade ni na sa se ko form eya na otwe ni ni na mi hu se mi ti ai e ko so o e fa form
2: ayira
9: mi hu me bia fa
2: so ti mi yesi
9: ah mi kan bi bia
2: wa
9: ja mi na so 24/7
2: ah
1: me ma na jina so se no mbe we no no na nyina so
2: na aye 50-50
9: enti je nyangupo nam papa no so aye
2: so aye no
9: e wo se mi beka na mansan ye den enti
2: masha wa yade wa yade
9: se
2: ye fa se da manyame na ka ba bia ofire te pa no ho anka obedu ye wo wiwi anka tron ka ma
9: remember
2: e so so no
9: so je ma hu bra ma bra no e bu sa de ba mi so e bu 50 years
2: ha
9: na mi sun da kwa mpo se me wale
2: na oya fom juma na
9: me ya fom juma
2: na na osisi ya beda kuntu na wado
9: papa mi kan bi
2: odi birthday fo kwa
9: odi birthday fo papa
2: papa ni sa se wan sha ko ba kwa kura mu no
1: che se e bon mu no kura se wo ho e se di se nya me ya na na ju agina
9: ma se sa me ni pa se di se me ho afa me ho afa me ti ma ka se me ho afa na ma se sa fri man ben fri mu ni pa dia so
2: ha
9: nso nyami anam ne so ajime a de me kan se asiran kan yakopon
2: amen
9: na adum na won so no nyankopon on fa de ebruso en pan kan
2: mo
9: na wona
2: and this was so more,
8: more,
1: obi wo no ma bo ni tri mpo se da bia
8: fifa ko
1: no
8: no asan da to
1: no no odi ta me pa e ya dance ya ko edi wachi na me ko ade ati ana na wura fi na wura fi so e moto ho
8: apa me ko ma mi wura fi e mo bo number na ma mi wura fi
1: me da se number ni ye
8: 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 4 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5
1: 0204 0 0204 0 96 96 70 77 57 0204 0 0204 0 96 96 70 77 57 57 We need Odifo Penny Elijah. The telephone number.
8: Friday.
1: School Junction.
8: Friday.
1: School Junction.
8: Okay.
1: Academy Hope.
8: Okay.
1: Academy Hope.
8: Thank you.
1: Obi am frame numero ya.
8: Yeah. Okay.
1: Odi frame numero yi. Ne nyambo e china no.
8: Yeah.
1: From anopano sia no odi vopani matnas.
8: Eno kre.
1: Eh Yesu su madjuma.
8: Yeah.
1: En trace ma nye ma se. Omo omo ye adwuma so adwuma ne nkoyie omo omo power omo omo pebe omo omo
8: pebe so bi kura tru bi ka ontimi nye sales
1: asem no no no
8: sales ontimi nye bi
1: ye timi de ka kura ma asa tika fa no aboka
8: aboka me asa jika no
1: jika no from a new brain
8: yes
1: we kire no panya me yadoma tu anamo bra na ebra de nko ana be ye o
8: no
1: nye nipa na be ye nya me nko a ono ne betimi aye ndu tina tina wa o se wo ne ma ye mama mi nzo mfa ne de ka
8: adwuma ma me kwa ba
10: Yeah.
8: Boko there.
10: Yes, Adam Boko.
8: Now send come me about 30 minutes. But me brain e yaso. Na mum punch be bia, asem no ngi ene wono. The how wow the copy asase ne so no ne. Wachi mu duku kama kama kama kama. Ha? Ah, aboka boat ni fine fine fine sa no. Ni sa foto na abantira. E fa na free buy.
10: But o me free man so ankam.
8: Man so ankam.

0: ho boko de
1: adumini nti boko
0: na de na na tete wo mame
1: papa de na tete mi de mi anga sa na eblo ma dwene me nti aseso moto mu eni nku
0: amo a ye no a ye na na no amo
1: no a eh amo mu
0: abi mra de ana no pa awia de no
1: eni kusi a chi
0: kama ne galam se fo di pa
1: na gulu na da ku wo ha na hu se mensa me sa emi a
0: de wa tete mu no
1: me sa na me de tete mu no afena nsa na start e fun
0: ah obi a sa ne e hu no de na ye dai
1: eh fun
0: ara na
1: ba ku fun
0: o no sa na ye stroke twin sa eh o sa me fun
1: me sha no na me sha left in account na ma hu se
0: de se nyepe
1: me sa plan plan kre nyi eh ye de na e ko su
0: e be wu anu no
1: Today, sir, me also started the work on Bible. Since starting in our Bible, say, cause of a back road, I can't chill. Me go here, here. Me chill. Also, me chilling. I'm just some place, some place, some place.
0: I can't chill.
1: Ah, me some chill here. Until now, me didn't even go there. Me here. I just still me hungry. Me start off with flow. Go do also your altar. Me find me some also and play do soon.
0: Yeah, yeah, I'm far boss.
1: Bisa me de boss ngana mi su.
0: Ke suna wo ye.
1: Bende.
0: Sofo ase wo.
1: O sa je na do mani. Ye dia. Afi, na kwa na e kosuru. Me je me ho anye. Ti da ku mo wa na mi ni mi ready nko na se da. Me da mi ti mi na kula o. No sa dey. Na mi hwehwe de e kosu no. Me da mi ti mi na. Ti da no. Na mi de bia na mi nda mi nche. O se dan ni do su ti ba bia mi ti mi koda. Na me ko dan she dan me ti ma na kula it's here no sick na papa bi so me ti ni ni ti ni ka o adum tv on tv no
0: ah tv na mo ka no okay
1: it's ma de ne number go baby so me fa ma na ko o ka ka na me fa me jidi anye me se me ko bible no kwafo te ona na me jidi anye na ejina it's here no de bi ka se me ko na o se idi de ono ne kanichi into kwada na me bo am ho ti ya wada mba pa na dan kan bedu en so to pa tin bedu ha na ja bedu ha mo fe papa na o ma ni ko fo be fa mi de be o de me bae dan me si me anya sa no ko aso me kon
0: ye be ku
1: chesa me ji me ho anya
0: mo ka kra o so
1: no ni sa me wu ya ni sa
0: ka be wu na sa ka wu
1: ya aso de mo me tin na me sa kita me ko ya me ya mo hwe
0: na ba ye pe ja sa na me
1: oh yesu adom
0: kama kama
1: no kwansi ti mi de su aja
0: ah
1: eh si o ba me ba ya na ja ka ka me ko hu papa na o de akwanchire gu fo ma me na me ko en be dis bu pepe na me de me de kula mi ja se mi ju ha me ti ase kura ni se me de me sa na ba ye o and so me dan so na me sa so dan me so na so dan ni eje ma wo
0: short way
1: share me nyam so ni adima wo na ma tuma wo
0: ni na ya be pie papa na ni
1: si me si akwanje ndu gun for ma me no
0: atwa
1: ni na me dano na so da na mi jino na ma chere na mba na bo me sa cha se enyo ma mi amedi ma ni ehu
0: wo wabre wabre wabre wabre wabre wabre si si nyame adom ni nyina atwa
1: ni nyina si sa kra ma fa flu
0: ah ah baba na sa wahwe na wie mo na sa kwa wene ho kra
2: se o si afi na nyinse kra na ntimi ma beta kwa ntire no to
0: fa fa mo de ko wo ye na
2: nyinse no so so aba
0: oh minsu minsu minsu oh
2: eni pa bre o
0: abre o se obi odi adanse se na wa kai kani hawa no nam mu no
2: obi ani ba bia ni jidi wo so tu ana mo ba nyame aka
0: oh oh oh oh ebe na ka kira fofra wa bontin ko wo haw no na dosu na mu odu eye kentenku ma unu kentenku obi atia kurasi ezo unu kentenku ena kanene eye enamo a yedigum
1: yedigum
0: ha na egu aso nti oha na kentenku ma ene nyame ahwe ni nyina egu
1: si si de make a chula fufulo a wo abontin a mujidi ayila omo ni na mba bi basabasa aso ofodi omo bu papa na ehu odene enso se ye papa odi for eleja opoku so tin medu na so ya hadia mi jidi se mi jidi atra ne se onsan fa wo ha wo enko because awu obu okwa wo china wonya bi me ponya no na me de baaye so nyame atima fanfo ayo ama me a chance a bro madwe na me ntia se so ti me ka tra foforo se be bibia la wa dwina e de wura bia na
0: sawachi na bla
1: sawachi na bla papa ho na o be du hade a eh last stop amen
0: amen papa se fa de ho no a
2: fa de ho na me de
0: na school
2: junction pepepepe
0: Fade
2: school junction.
0: Okay,
2: academy hopper.
0: Fade
2: school junction.
0: Okay,
2: academy hopper.
0: The senior prophet Elijah Opoku. Papa number dey baba honi dey here.
2: Me that say number ni ni o dey on far from anyumre ya. Me nyame ya aduma we china no pa. Tu ana mo bra. E ye 055 Anna says 0240 02 40 96 96 70 77 77 57 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 oba fadi mamponte ka na usi wo fadi school junction no afre number nyambo achire hwe obi anim na yesere urade se obi biara oba no so freye na nyame yadu no ba bedu obi hu nyame anim nyam
0: no medase me so medase pia

0: so obi ba sey na sadanse bi sey sia aya na ye twe na no dikasa sey na ye ntwe eno nko a ye twa ni foni de kwasi bi onika ze video no ye video no na ye sa de atontintan kase ne so esan se enye ntronti edi se wonu nipa no ukohwe na wonim no a enye obi de beka to so ampa asumasi anase abenten na nani afra ampa ɛno ti me ye ni video yɛsɛn tibi na fɛ me mɔde aka no ɛnkyerɛ wo gye telephone number no ebia na wobɛbu samasɛm bi ebia na wo so wasɛm bi a wopɛsɛ wo ka koraa sɛde bia me bia homa no tuma wo so atimi afrɛ me bi no ɛyɛ 0542 08 99 83
1: Enti mi bisa ni sentin debi aya na omode wo ba no ene se na ya na wuhume eno si debi na wuhume wuhume enti ne ya edu na ye ne ho adwuma ma nani na bie no ana watimi ahumi se me kra no me ye nipa kase me so wa be so wa tete gramu brane pa to wuhume na aya no wasi doctor uni ei osu wo afi mi dimi se si kala no se wei aya kala ben no wa aya white wensu ya krab yanko ofoforo so mesi ye wo ani hu adanse ani hu adanse na sabre ye gusu a ye tie no yanko ofoforo so eno so ye video sa yanko tie ono so ne de
2: to start wa man se bebe pa cho fresen de na wo fa wo he bra
3: pa cho kra
2: na wo wo he
3: pa cho na mi hu shi
2: to ba de se fa wo ka
3: pa cho se ni pa dem be kra wo ye
2: ya
3: mba bi mba bi na on dem ba fresh
2: okay ba se se no sta kra ya pa mi se
3: Bacana sakaya banse sisi akwa mjina hoyi first zena kamba kwa uje otu wa mihu banne sisi mhu se ujina ho unse usia mchira se unse dani kwa siwe chwa unka first kwa suna
0: suwate osi au unse afrika do wachile msemi edebi kule si mechi ezu first me obana meti wa uhu mijina wa uhu basi se wahusi maswali ya jina ho yense ntie bimu
2: Man, you start to one month to be
3: first
2: in the long for Mushi,
3: Bachokra,
2: no Mushi,
3: Bachana Mushi,
2: so bad is your father.
3: Bachana said, Nipa them be pro Mushi,
2: yeah,
3: Babi Magna, or them bad face.
2: Okay, Bassi means Sakaya Bunse,
3: Bachana Sakaya Bunse, Sisi Akram Dinaway, first is an uncomba for Ujan Otoa Mimu. Banne is in Mushi Ujana, and so some chess I won't say any place where you think of first across now.
0: So what? And so first, no, nanka waba na wohu ne saa. Nenso ene hwede ewrade aye. Ye ntie we sie nso.
4: Oye mi san mo sie bo.
2: Okay. Osu odi mi Samuel.
4: O sie bo isu.
2: Ye na. Na me hawo. Awo de bae na o bae so emle do do sie ni.
4: Nye ka mi ameli ba do ka yi wa e do. Na ye moni. Na me me wiki ni ni man sense ni gri. Ami ba yenu so o ma mo dro no. Mi no nyo no. Sanye mari ya fri mi so ko. Ndi wa wu tia po bia ba ti dokta yi wa yo dun kana. Bo mo dina bra bisi. Gansi Johnson o fa sa kwa ko tno.
2: Yo me mo na wani no e dia na na e ya wo.
4: Mo ni na aye wu si wu si wu si si na mi wu ti so.
2: O sha dia wu ni. Na yo wu si wu si wu
4: si.
2: Ana
4: na umidi yangu nusu. Mimi pasta. No. Titi ni ina ujia.
2: Na na kupenda mwanu nusu na ujonzo mone.
4: Mimi ujonzo sisi sana ujonzo ada mimi bema mwi ya mpya. Titi mimi nunu ina free miso.
2: Sawo ujonzo na kupenda mwi ya.
0: Wate, wasi onunu mwi dia, eneni ni